0: tomea. Me sisi we no heyona wa. We ye tome ma sisi wa huba mi gbena ye.
1: Bea kote tomea.
0: Mika to we dale dupe. We de te dawe mika te a. Mi fombo to we dale do. We de te dawe mika te a. Ama ko un ko ye lile ton le po fwe na yin. Ko un ko ye ko un ko mi lile ton le tatawe. Kamba.